0: Mai ngā tāne whā te mau ngā ko mga muka te marae ngā puhi te whare hokianga te moana ngā puhi nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
1: Tautoko.

0: rana rana maha nau mai haere mai. Tautoko.
1: He mutunga kore ngā mihi atu ki te wāhi ngaro mō ngā tini manaakitanga ko te rangi ko te whenua me ngā tini taonga tukuiho, hei whai oranga mō tātou, mō ngā whakarā.